0: Indigenous Radio Regina, 90.3.
1: Uwi na ng midwife, isin stoktaman, iskuyo awa ka pamihat, wit skuyo ako magawa yung pipimit. Iwa miwa chota haya sa Saskatchewan, tatat na katos sa pagkoy katoa ki takotsiko ko pamihiwiwak. Katoa ka ka patsita o taho pamihiwiw, midwife, muli ako naman mistagihti, iwa may natas kutsnawche midoyata na awasis. Maga na mihtit pihuwak skuyok. So, uta sa Saskatchewan naman na watsin tawid ihtago suagi ako nagugayak o pamihiwiwak, midwives. Yago matse mo initi ko chapadig Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Ispeho mag-iskindi tamane. Yago na maya, ikutatis pa dehoin na mayuni ang isirigatik. Kidi ko ako wait sa atos kay maga na ganige. Kigaya na wala na mag-collective power ang isirigata ho. Iko saya, nawasitamid ako sa kita na mag-atosin. Itama nag-atos kiig.